0: protégé bana crise kana ulala wakati be parce que ni ya e kafo ko mbo mi ye wo ye abe crise ke u crise ya bali bara la ya bali aka ke wale ula le kona kanga ke wale mununkela a folo folo ni ya la je eske abi furata kanya a flana ni ya la je eske abi yoro la fien bi donga bo yoro mina u nun te toka gere murata mina ka chaya donc itango ke wale bela jele na je ore la be foko si santo bi taka ekola la san ekoli yere la donc education nyuma be funya na ukanga nike umanga nike femu nukanga ke ubado fana ko san wakati do be min sera wakati nunuma nkanga njanto nyere la kose pour que nga si sanga na wi okmala donc ni bana ba to munu mbodo do ra ka chala fe ko ba shi fo ita la buka dinya la boke na e kasura ma kololo fo ila suma
1: ambe wakati mina iko 600 yala 600 rakeli yere kren kren na be tablo juma nka anka jamana okono
0: kren kren yala ni farafina yere woro dugu yan fanta ka la je 600 frakeli manoko parce que 600 be frakeni fra munuyi a chama nga gelen ko sebe anga jabana okono e bana dune romi e bana punta la jaina be fo mato kana ko maladi kroniki donc frakeli kanga ke san kuru karadi wakati bela jeli na e kanga frata kuma mununa ya sebe krizi fan na fra kanga double o wakatu la ko sebe ko sebe donc 600 to kanga eduke sansi be de fe fra kanga kabulu wakati be 600 to kanga ka fra o black nga yala ko mi wari be ke tukum na poshi kono de pour que ka akisi tangani wakati bela jeli kirizuma namba foma kololou donc sisanto kangi janto ayere la kake wale bela mais sisanto mimbise ka fura san ayere ye adafale o manchane paske fura nunu songo kachan akachan ma mwa minga soro mambu fura san be gele ya oma kosebe kosebe paske ikanga fura ta ikadinye labo beri konana don ode ya agele ya yoro yere ode la akaka ikatana la kodon paske ni atana la kodon ide chamambo ika fura san tanda fama
1: Obe famu yala madam tenen kanute ansiranka jimukanyi akunche yoro la ninka soro ladilikan wibulu kadi sinsambana bakata uma kuma labila lindu ii
0: Ujaranyi ladilikan folo mbe mbulu ode yeka foko sinsambakata be kanki janto yere la paske ni sinsambi la ika nga do sango no wakati do ube sinsambi seka mada no ye anga klema uye situ mali jamanala iba do sanako samia manase anifonene manase eka nga toka na ika dokotoro voir irrégulièrement pour que ika sinsanga na kirizike wakati be wa indika fura ukanga kenyoko mbulu sanga ni wakati be la jeli na ibita nye fan ofan indika fura ukanga ta nyoko nofe wakati ula e ika do femu nubi ika banafana la uli ikulu feundo ikulu evite pour que erebe la fia mais mi fana foka daka shifina mwa u aleni shije la mwa ulu de kanga protege kwa sebe parce que sinsama ni mine demsenya la bisege na imine mwa korobaya la bisege donc ilu kujan tu yere la kwa sebe kuka mesure de précaution beta pour que femu nume sinsana jugu ya kulu evite kwa sebe wakatula ukana kirizike
1: obe famu yala ami wale nyumando ntuguni madam tene kanute
0: jarani merci
1: Alama baha u foli bile bile ye auta ye ni alama basike amena nyokon soro nga yani ndogo kunata aya ujanto au kakene yala. Amenimura altulube ye irifidela nage kanye tani ulumla obi malila a kanye tan anisaba obi Washington Etats-Unis jamanama.
2: Bintou Sissé.
1: Atoye le rif ladron de ye Sénégal warawni Francis Bena Karignoxona Wuradanyina dinyen 30 ans ñoxon kumbemba Coupe du Monde Kenekan Samugan ani Naniko jamana filan ñu bena a Klantan ka Klantan club bena ñoxon soro Midlife Stadium la New Jersey du kono amena ka ci den krenkrené stade du Kure la soro a Dakuna Efemi ka ci dem ñek le duru to xoma do dabo Senegal kunu tenendo o kunye ka kuma ñu ko ñaw dabo ko kurala di ñen naflu ko ñena bo cheke da ñi ni Senegal mara ba xaw ce ka kene ni jamana ñi ka juru ko ye yala ben kan be na soro uni ñu ko ce wa am be na soro ko do mba ha do ka ñefoli soro a kene ñi kan Nigeria kiti soba a tribunal federal ye ala tige ka fanga sina politique ton African Democratic Congress ADC misiji sabula koton nyuma politiki ton ka saria do dafa iko ka kan hake do soro kala taw simpe nga ADC politiki ton fe ninye marabaka uka fere deye wala sa uluka na seka talike samba flani mugan ani bulungla jamana kuntiki kalata na

0: Ana farafina ye akani ala ni folo ye jabi soro onika wote do simfe avnikalo temeni nga farajela jamana do tumason katalike ni ala jireni la sani woto la inafo États-Unis ani farajela atombasi
1: iniche ni nyafoli nono ombela jelena
2: awiye coupe du monde diabo RFI mande instant fait
1: farkolo nyanaje kibarola coupe du monde clé flo tolantan bitanya bi sam bidru ni fla kofe rd congo kawrani kala ubina talike kokura coupe du monde na oni cristiano ronaldo ka portugal de bina nyol la sorobi nege kanye tanulum fla wakati abara ubina ke houston états-unis in jamna konna la ni jamna fla nonu ka nyongon soroliko foloye ukatariku kono tolan flo bela jele musa aluklu balika nyafolo lame
3: Segatala, RD Congo ka waraninkalo ni Portugal ka kumbe ntena ke kunokonye bau fafla benifere gelon debe nyokona wasa kuyere kofo kabi kumbe mfolola okumbe folo minyere bena tabla furuba mugula pulka kono okama Cristiano Ronaldo ka Portugal bina fembeke ka sebaya soro RD Congo nyekoro yasa kaka dene ya sinsi ayerekan kabini damenina ani kaka ngana ya ira anyefento lantana kangaro ukachama koro sosolen doni sifiwye minu ni tola nyedon bula wa ubeseka kene kutaye fo wati jankono akotina nokoya ba o Sebastian de Sabre ka chedon fana ya ira kuna lente klona kabinu ka coupe du monde sera soro chocolat jamaiki nyekoro RD Congo ka fanga do yuka tolantano ka jeka baraye uka nyefen tolantano ka telia fana iko yuan bisaka minu beseku kume nyokon ka kofe jo sebe koro yugu yugu sangani wati be nimbeko ugni lanyini bau de fana binyokona kaseka balina koke Portugal la umako bula kosobe nuba feka danfara do Ninse inu katako folo che coupe du monde la niasa mbiduru ni flaye. Omina uchira Yugoslavia fe chelu konanton anifu. O chelu nyogon danfara madelika ye coupe du monde kenekan folo. Ola haliflani mbin soroli ni Portugal ye obeke jabi nyumanye RD Congo bulu.
1: Nyani uche kunu Senegal desela Francikoro atulanta akunchela chelu saba anikele. Usratike la Senegal tungarake munu. Olu ye jo oba sabati anga sa jo dukure lame.
4: Min jersey ka MetLife Stadium ka kokoromadon baxa ba bishigi ni ko nyekoro de Francis labana ka Senegali bugo chelu sabani kele kasoro yere Senegali tolanta nawde kunyu senda tolankan kosobe clanche folola hal numa chelu do uma chelu tafana clanche flanandela ko bela jelen yela mala wani musoka jatela Francis dege karamoko ka yela mado de kero sababu ye
5: il me semble que l'entraîneur n'a pas agi
4: aka ale fe Senegali dege karamoko ma de chanka yela malu jate mine de ina faka kan chugo mina ni o yesherkini barkola taye o de kera sababu ye kako geleya bolo
5: d'excellence
4: ali ni kasoro senegali ko ni mbugora ni nyokon kumbe na akokoro madon ba habinu tumbe kene yinka olu jigi mabank
6: franchement on a bien joué
4: ali fe clanche folo la senegalien na faman chama soro minu tumbe se ka ko no ya bolo konga u ka nyokon kumbe na tawla uni norvège ni irak ni nyokon che una seba ya soro uni norvège ka nyokon kumbe mi yere no be na ke o ka boko flana ye a bolo dalimbe tene lon na ta de la tolantan kene kele yinka yani ola francis kokoro madon ba ko ni no ka sewa de bora tolantan kene
1: kan kunu la fe sadu dukuru New Jersey erif sa anga bi sanga tanku na foni barawla o kana ta rosi erif kan san fe sanga tan dalani ka nye tan flaka mande he jamana ko nala maymuna sanugo ni kli
7: Ambi kuma sochi uka mimi latike marabako fe nga kuma kachatu madora
1: Taka nae
7: Abi kete sansa
8: Kuma be aubulu
9: Mai sanugo
7: Teri la mebo au ni soroma au ni tle walma au ni suere au bebo wakati rao soroleno Ana wakati mina dien fambe fe au fuleno Kosove au dansa uka jemu Abidjan Bamako nyame kona kri ani mande jamana wero kono tumachama akacha marabako kalatika uta kasochi tumachama minye Abidjan yere ye kerenkeren niyara awko woyo chayara baso ba bisaba nyokona li kasochi ra jatiura marabako kafora tumadoro bo latiketa yasa ka dugu lasania tumadoro o latike yere bita dugudon yere lakandadi le kama bo tumadoro o sigileno yoro ra yoro mi kasara wakatili kaka ara keren keren niara sanji kasara ani anyogonao engat madara akoti ben dugudo ma bau ofet machama wike bari nan koye wa blasara litike o ye yasa okaseka sigi yoro woro soro o wulilin kwa kwa bo o sigi yoro ra bi kena bi sigi o babulu kan muna marabako bo latika uta tumachama akon lobi seka ke mwye jamana doma nega juru saraflenye plus 221-66-644-1279 aman sensen kase kankan flache ye an lasoro nega juru ra ini yantuma alay jakite
6: Mais ça nous gagne folie de la RFI la même rabelle car nous sommes allés tout le temps.
7: Ah, aya, à Kerabaraï, à la Kandoya, à Mita, Côte d'Ivoire, à Kaboake, Kerenkerenia, Mamadou Koumare, Fanavina, et Nagajuru, et Niantuma. Mamadou Koumare, connaît le
10: nom? Je suis là.
7: Et quand il passe, il a boire comme.
10: Batch fruit, un bois comme le vapeur.
7: C'est.
10: Et quoi? Batch fruit, tout là. Bah.
7: Eko yere ka so de la ka chika yi e bi se ka nye fo anye doni wa
10: ko so be a to nye na a patia mun fe yoro mun be fere amma ka foko a ko papier ma bo ko nga papier vena bo bo u bi ne ga no ye ele ba sa ki bi ta verify o le ye ta ka ta ko nye ni an to ke fa mena ka lo ye iba la meri bena ka na kura blaka wa ka na chi bo o lu mun mena ka no ke e be wardo lu ma o lu mena ka blaku ele fa ta ka ta ko nye ni longolo ni gouvernement makuna na saka roma nana na kwa bana chi wazo ko abalaima kwa machi ka so papier dilima ka ko kura urusire nye papier na dima ka ko ya ndi yoro lore e ba mki wara nye manke bo ni kibo mo wara nye abele ba ka wat ne ka blaku akuma tse ka ta ho mo shika ro ko papier te dima bebe averti aman kilo gele ya ka le sito angulo la mo re ko no kwa bebe ko ye yoro ba vore la gouvernement na sama gouvernement dumbe Mungu robe gorwa nyaba robe la. Yero mungu tayo, yero mungu tayo. Unewa robe la. Hani mwa mungu nube, uka robe, mungu nube, uka mungu makosi la roto ma. Abada utachi, mungu ati de dumaje, katla ka papie dama, kadele dama. Nini banga tango la ki isi. Mungu na rungolo, mungu ika yorochi. Arajo, sirabanga arajo mungu, maka nikolo, dala wabu kukugero na nabaha maka na yorochi. Fama, kwa yi, ayafwa be, mungu ka yorochi la unfair. Kalau sama kalau nani kaso pati dia bema betu azetila ame bane kante gela kati do gwerwa me bara mi kera akai abe dule dula ka nyefe
7: abe ni afam nya ya ne ere kaso kachi ya ne ere kaso kachi i lasom i ko na ki lasomi e blastra ni kera ye ufana
10: wa lasom na bre bre akera ke kusima koi akera ke blastra ni kera ye aman tro gela ni nera fana mo ere lo yo papier drama ka fosra na buaka ro ayaka yoro tiri ayasre ni ma mama che ni oni sabna chi ama so lum na manjina nana izina ku kala ku bitai na kwa bengalo ndiye wa kala nyana pati la bema ya pati la bema yoro na ya sanga ko ina kana sania ta beti do na chi ya bi e ba fu ke ba guberu na ka to chi mai mu na so no ga dala ne o ko so mo kana kala ki ni ku la kwa yoro me baran kala akai abe dubu tanya abe dubu la valer la akana so bu amna so fura bi ko atiga ni ku ka amfa ka so oke bo na ka la yoro kuru bi ini nya tu dre songa ibe ta ise yoro la ala ka ko ti se mo ma ma fo ni mo ni se gin ni asiga gele an won se bo ke ni bo la ni mo ka la dan so sino bi be ta ta du akta ala ni yoro yoro chi ni ko so
7: ala gele ne mamad ko mare toni anye ambi se gi ma soni ala ija kite Akera chogodi iko ini sondial interview ima nona kene soro
6: kamiyo nona kene soro na ni songu ya Senegal la defeti lo siro
7: anta fe
6: inde ni kuma kan ibra to ko faida la mali anya agoya la ye kuju ya anta na france fo tre flan no tumu fe fe obra banda ro
7: aisa bari ima Senegal ministri nyama kame akwa mana ke mi fara final lo se ya se baya soro
6: Ah, no, a kia fula fiyara wako, ante mpapi ukuro mtu, nire tatu wafula, nire tatu wamena wako.
7: Visibla,
6: ame utalike, suu teku ninka maisha no, nanka ajatibu ama, mayi mandimu raguma. Ani yegre fule ya mtumabe, kwa anasia idogoma, kwa asida ya anasia ika mwatibe, ani kabala fili lea. Bo siya du ntena sila bora nya sisi de mafuka siya laka, egwerman tana, atana nega pototuru laka ya safreka siya la, siya ebola du ukulo leka. Na falanko kuka anabol finenti, kuka siya la, alfa kone kakela jine ya ukera mankambali, kasoro yana alfa kone ya ke, ani rekanufe, wasuru fabala ya, ani tre mankana ya, kusia tambulu, kana sila bemese, alfa kone nela kuka siya ti, fudulua kwa ila masini ya siya lokal, ti ulufuni masini temena aika. Mamadou Moya fana na la ke kankan deuxième la deuxième ville le kankani momli siwru flatre te sala katem ni wona kankan sokono la ro dollo momli kelen baken la la fo kelen yilo do yena kanate mo la ville kono tuma be adamadin do lisa Mamadou Moya fana ka wo fo ka san kelen san flake madiali do an funi ala ke mo bal di bo te mo babulu na ka dirli ke kuka wati di o fana ka saro o kera gbenye le la ni gbenye tre mata tre tana kala ma ya wulul la salam mara bagal ma yoro meno carte corona meni yetila ali musala so barakala la yoro meni yetila carte kono ni sia bakana ite aye dere kondi wuma aye wati di wuma parce que dol kai resoro aye faile fe dol soro ni lu wulu kono ye dol ye fa soro na lu kono al longo taro mais bi déplacement di bela ya wu mo dol ma ka boy woye na fa soro yoro le di mais sia bakana ye ni la kana ro le di al ni wo kana soufre soro ma sans de l'air man kan ka di na fora ko ka te soro soro ma ya te ni la mo sans di ye bongo na magazin ko wata ya boya ya te ko banka gbenya la da fe wolen ni keli kaka nu ma ke ni ko ko afrique bara dol ko ka ka bara dol ko ka kana bara na mo sia ma bara andi keleke ni sia bara wal kana andi keleke akan ka keri ro mai
7: ok o fam yara ini ke allah ye jakite ka bo kan kan ambi tara Burkina Faso baba chaye Allah soro siaka ni antuma
11: maimuna sanugo ambi fo ka daika chesri anika timna diaka ifo no fo ka borofa
7: e foli jaranye fana ambi ka foli segi ma fo ka borofa
11: maimuna ni so jere kromina situmu boroke ndi ma o ale bi se ka tension fo la ka ale ka fitane no e kana ku kono fi un ka fi
7: e kana basi tara ambi ka ma fana namu
11: bo ambi se ka mi fo maimuna ngu anfo kwa kuma dolo ku dondoren donguma dondoren donguma uimwe iya don atito iyere ma don atito nga obina keche kudi iya lon barate aywa nunu nka kubi tene iya lon nye ma ubitu ka anladi sanga naka watibe kuyoro beti jori kwa yoroi yoro doye furuba yoroi yoro doye siradawi yoro doye jiteme yoroi kwa sao san ni samaya dabora amba me kujitara ni nunu ye kuyoro doye karlaya amba iko ba menne bina ta flemi unka bu bonjora siraba kana jorote unu de katrika kansara soro bo miuye yoro ye ni amanka ni jolie amba ye ko tumado muko boot logreya ne ko boot logreya afra ko jiti burugwansa do tai desedi obita ji yoro fle ko ka bunsi kata sirada fle ko ka jori kai yoro minti jori kai roi do amba ye sanga naka wati be awa abalaw di kacha jango famon franka se ku tesri ku de nyakromatike amba et mado ubu ladi ka dese obi wuli nu ba ken fangaye ka ki ka boy nga o fanga mi inflen ye ka tu ko bu mfana ki obi tlani ka talaban ko were kono tu bat sabu obi do ta ki ka boy aw masike yoro yidara ado be yoro kuni ni yetu ni ye fo muni de la ka do ne de la ka do sro pon koro awa oku ka bunde ki ra tayro tu fe awa album be ponkro ka uyere sutra ngani jiba na mi ebola bukiye nyaka ta dumbu kuno wa bo ale kana ya pai ode ko soni kon ba nyimi anganye ma ufe na uti nyaka fo yoro kiliko ayiro do shen ka duma ukatu sutra yoro yoro mina jango obese ka ewa do yoro sro chukumna yani kata mo ka bunki jija ka yoro do yirara abti yere sutra yoro la ni sutra ko ke ne buro ode adaba denya mi
7: ko be an ko siaka da wo ka bo Burkina Faso ami kosegi Côte d'Ivoire Omar Togo ye an la soro abi chogodi Omar Togo
12: oui ami mai au folino
7: foli jarange e ko mo mo sika soti ti ka balara tu madora mau yere debi kaba kasigi osigi yorora
12: awo ma fika so yango ni mai tanugo bon razam ba dam ne bulbana na bulbana maro ni hakli bala bulbana ci wati lan yan bulbana dum ga ci anga mo ko nde ngere tiri ko ka cha ni do ni on dum ko be yan bulbana ga ci we war di chama ma her na maka te kino si ci mesara ka mesara la we bi ko don ni we war du ma pourquoi war di ko ejme ay ni wari min ay ta so ta yoro wore avansi ni atikara ti wo war be ti ma me do tara wari ta kata aka ta kata sota mena mo ma se ga bo bongono e ay una bonchi
7: bolibana
12: bolibana abidjan ni bolibana mo chama ba do
13: wala mena bona na chi mungeni ke a fotsa mna utara sigi pongoro eh o yoro lete manga e uyanga so chi bon so chi yani so ka chi din wardu dira o ma a fara wa ta so ta yoro re amasu na tara boni wardiri ma ni wardiri ma ka fotsa ta so ta yoro re amasu na tara ni ga so na chi wala ah yo no lelu
7: ama e bolibana ni re fana tu sigile no yoro mina yoro nyana man tute
13: no yoro nyana mate abeji bon ni ngo mina do wala ha ni ngo nga wala ko ni se me ko mi maro mi ti aga
7: ni tute
13: no bolibana sania te ti abeji kere be ni samba re na sani kadi mai a mandora demission ki e tan demission e ala kwa nga chefo o be kumbala wala
7: Nang ni famia sisa evi jamana don yere le jalaki dowi maura jamana dona
13: wala mi jamana don ni jalaki munu wardira munu magata fo agata su ta yoro wore ulu mata de fo so nanachi o mata so reta ni paga ulema su wardiru mau 95% wardira manere go sire erinda ka dimje mbe mo kile kile ina wala
7: Clean on a cabo, Côte d'Ivoire, Abidjan, Karenkreniara, Ambe, Kosege, La Guinée, Adama Koulibaly, Bois, Jackie TV, Nagajura, Bois, inégantement. Jofana Yema, Yelimara Kambidi. Cabo, Côte d'Ivoire, Cabo, La Guinée, Alibi, Adama Koulibaly, in Italy. Anamasi.
14: T'as dit même la femme, il faut qu'elle refuse la membrane de la délégation.
7: Et Folie Diarani. E kwani kwe be marabako jalaki bao efe jamana lochuko ni mauka su siso lochuko tikelege.
14: Kilintele, mwko beti ka eta si chokwa shima ke plan de senga sete alabanyo le beta sura modifikasyon nana kono sinya juru sinya woro. Meni siya beti jamana kona kama kaka uruti nasional kilinde ka jamana teti ukaza ube ka kapitali teti. Me sanga ni mwati be gouvernement ni be woro ulutiji kafri jamana dima. Mwko di be santan duru samwa sambisaba wari dondo onna de. Africa e kodo muto nu e katasos gouvernement ere katla ka papier ke ka duma ka garanti bla ka temoin blala an katla tuni ka gouvernement kele wi tuni tan ka panga so na kai kuti ye de bali banko di se ke ni ay be mo ka woroti aka ke urdu national economy u ka za meka to mo jamana de ka woroti ti ti ra do ma jo ay nyama ori men dona jamana ka wakane kono fande ka wori bulu ni men dona wakane kono iba lon fane ka fuku tren wori ni be wole kondela
7: nga yala tumadra al nibika dusa nibika dukenesa i jidara itemesra ura yala ika anka tuku kasa onata bewa al nib sebe bibolo ima kanga ferota yasaka seka lukenesa numansara mkoti nasoro minkura takalinye
14: wala kakwene doni nika mkoni fin siku siku sikile jinye iba soro kutema dama lebeta di mamune sanugu nika kanganta kafle kartye mwabe kanga ya beti mbe jimene ndiyo nebo kartye dolan mbe jike mene oromina ane so dante da be kilo duru na fura ko ka begi boli jinye abrake chuko chuko arama jini be jike doni kataka me nika jete mine kafle akana na kele kartye kono oro dui beti di mamune sanugu abe santan santan duru ke gouvernement bena na oro iti la ima kufu itala umayin ya lo fana ko ay binen la ka lotisi kafri anu makwa nay ma lotisi antisi ka sawu
7: o lotisi man ko yarara boa jeli boa jakite ko ko yuruku yuruku e le ya sababu bele bele boa namu
15: na wa mina sano ni fo kila la mena be ko
7: o li jarani
15: ko ngon ko a le ngon ko a pano no yuruku yuruku no bawo adaman ku bal banza mi fakke moy jom bal no aye ala tere sana akake jidala akake pamon me gouvernement le papier jonan tala ka de ma ko ay kanga du no o gouvernement ble o bambana ko wa lu wete ko li republique le wi bon ne ba foron go yugu yugu le no wi non de ni yugu yugu te ay kalon ka ko jomana la yoro le wala ay kalon ko yoro mi ni ko jidala le ko mo manga du no ani se ye ka du no me idike so buri ka jisa gure aji ajiro kwa mo hotel ge mo gore ma ba bela se te gele ni bolo dia me ni jamana ni mo ku na fe jamana dana jamana ni ku dia jamana so yoro jamana mi ruwan fem fly no ko ay sin ti ka mbake jitis ani mo mi gulo te gala ni ka di jamana di ma abu ko itali itali donc ay sin ti ka wi be wisra ke wisra wisra nyare ma akena dali akena nyalo sudo feno nyasuma bawo kiti tegalai jamana ni ko jamana ere ko jamana kidite la le bo ndo an ni be suprin
7: non
15: ko jamana nyam ko nyalo euro plan ka kidite kidite ko ma ani mo me du blo tela ni ka a de la moela ka pa be di mo ma ka ban fren ko awu la wuri ko bo no ko gbe mana ma ro wala sia wala ay jitu be sharo ko ju bale ko ko wuri ko
7: kan ka bo ama ini ke bo jakite ka bo la guinée adama kuli bali
16: nam
7: ibora sanga bo jakite lame ibi se kam faka klina ka yana nkito
16: bo ka kuma ite di me siga ni bolo do romi ko ka koru sente fika bo anka ma de jamna ko do tu ya ko sia pa kan bolo ni mo mbana donal service ko no don o ka pa min be ma ko nyana o kan tuati be ma ko nyana sabula ni bora ko no fa ma sika bala de bebi wule jamna ko no danga di wule kam ni mo nyana do ta nya bo be sinyali ke tu na ka re so da ba ke ti ali na fo ma be
7: ini ke o aklina na kambe ambi taga tamba ansumana dambagateka aklina nfle
17: olofo ko ko chekoroba mimba fonde tunye ninfo kode kafisa chekoroba mimba fonde tunye nilo inyabala jamana o jamana kuntiki de bala jamana kuntiki o jamana kuntiki la sigi de onde bibore la jamana fambe ni raison do mer be mer ko fe sevre karche ube so meube so san lola jiru kwa siraka ube lu terreni nu sankande u senka san pansi de fe kasro mer ma bakalama warma sevre karche do ma bakalama wolde kanka fere bela jirenke ka bali akasa niya umaba asantuma kalama fana niu ya ye abejo la ukabali akajo wade kafisa kato fo akajo kachaya jisira uka kasoro kanafo kibe masinta kibe uluchi amai jamana yere denyada ma a imazi de mai jamana ma wadeka masinta ka jamana deula sojo leunchi ni miu ya famu uluba famu ya miu ma famu ya uluba vokoni jamana kunti ibeka fangayira jamana deula abeka ula sochi dobu tago beke sababu ya ire kama goya daiga miya do ama goya tunti ila
7: Karim Sangaru aka
18: alni problem be minu be yoro loni ni problem be ulula afamba ko be maraba nununa sabula mo site sega sigi yoro labbi ni ema ya maria 7 soro eta jamana eta duye ni eta fe mo be sigi yoro mina ne hakila kuma be controler kany ka ke o yoro nununka kame ni ga mo be na lor ke fo kana se yoro ni chili mani el mimbe yoro ni lagela ni ele ma ke eta koye no se ni ya ke ka koye nu ga lori damne kuma o kuma aba lalo na ka to mo ko ka yoro lo fo kana uta bonyan manyar ma wollo awulla kana ko abe aleti wole be nanu mankani ye mo mi be ta lu kono ele be ta lu de umara mo ko ka man ga sigi yoro o ka nga kontrole bonya o yoro le kan
7: adama sangare ngo karim sangare adama sangare ka bo ganyo ko difa jamana na alibi aka klina ne bi dansi ki bi ka kenera musa chamni sara dumbia yem blasra ka bi kenes gini awi aw ni ci akot mabeti min nan diara bololo sara yelele no matomi rfi tomi fr anak mayoro fana obese ka sigi kan la me sangani wakati mi audia sini amikmand lontan kan bi mi e faraf nan lontan ton e o lavan mo no ka nyon donc keren keren yara rd congo amina sini kenes sigi faraf fina lontan ton ka nyogon dan folo ka aw ye jatim ne gi man kay aka ami nyogon to ibisa amba foko ye janto aw yerera kambe

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 10 fila sela 6 ɲɛ kelen de Abidjan aw danse RFI Malikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Côte d'Ivoire labellen do ka barake ni AIS jamanaw ye jatigɛ wale kɛlɛli hokumu kɔnɔ ni ye Côte d'Ivoire kɛlɛbolo ministiri de ka kumakanw ye Paris Fransi jamana kɔnɔ a y'a kumaw fɔ Ero Satori suguba min ɲɛsilen do kɛlɛkɛ minɛw ko ma o lajɛrɛ baaraw kɛrɛfɛ aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni. Fan wɛrɛ fɛ kile saba lajɛrɛ dɔ daminɛna bi Ghana jamana kɔnɔ a laɲini ye ka hakilila faliw kɛ farafinw ka jɔnya ani wali faso mara mɔnɛbɔ fɛrɛw kan ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye san bidru ni fila kɔfɛ RD Congo be ka labɛn ka tali kɛ Coupe du Monde na kokura u ni Portugal ka tolantan bolodalen do bi nɛgɛ ka ɲɛ 17 wagati. Aw danse kokura Ero Satori suguba min ɲɛsilen do kɛlɛkɛminɛw ko ma baaraw be ka taa ɲɛ Paris Fransi jamana kɔnɔna la kabini tɛnɛdon wa a lajɛrɛ bena to senna fɔ jumadon nata la. Ɲinata kɛnɛ kan jamana 60 de makɔnɔnen do o sugu in na olu cɛla Côte d'Ivoire o jamana in ka kɛlɛbolo ministiri tene Ibrahima Ouattara tagala tali kɛ a ka jamana tɔgɔ la sugu in baaraw kɛrɛfɛ. A y'a lase ko Côte d'Ivoire labɛlen do ka baara kɛ ni AIS jamanaw ye jatigɛ wale kɛlɛli hokumu kɔnɔna la. Musa Alu Kulubali ni laseliw be ka kɛ wagati la k'a sɔrɔ Côte d'Ivoire na a sigiɲɔgɔn jamana nunu cɛ gɛlɛyalen do fɔ ka damatɛmɛ.
2: Kosɔbɛ Zie Kone, nga o be ni a ta tene Ibrahima Ouattara ko a nafa ka bon u bɛlajɛle kan ka segi baara ɲɔgɔnɲɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Mali Burkina Faso ani Côte d'Ivoire k'u fanga kɛ kelen ye bawo ministiri k'ale dalen bɛ ko kelen na jatigɛ wale bɛ ka ɲɛdakura min ta bi ko jamana si kelen tɛ se ka se sɔrɔ a kan i yɛrɛ kolo la ni jɛ ka baara tɛ. O kama a ko Côte d'Ivoire kɔni ŋaniya jɛlen do ka segi o baara ɲɔgɔnɲɔw ma ni a sigiɲɔgɔn sahili jamanaw ye n'u sɔnna. Tene Ibrahima Ouattara be a fara kan ko misalila olu tun ye baara ɲɔgɔnya dɔw dabɔ ni Burkina ye min na u ka sɔrɔsow tun be fara ɲɔgɔn kan ka larawili baaraw kɛ nga ko nimisako don k'a ye ko o koo bɛɛ balila ka jɔ ten k'a sɔrɔ o hakilina sugu k'olu de nafa ka bon kosɛbɛ jatigɛ wale kɛlɛli la. A kan bɛ o baara ɲɔgɔnya min ma o k'u yɛrɛ lajɔra Burkina ni Côte d'Ivoire cɛ san 2024 juin kalo de la waati jan ɲɔgɔn faamuya baliyaw kɔ u ka dancɛ kɔlɔsi sɔrasiw fɛ fu tun ɲɔgɔn ka sɔrasi dɔw minɛ yanu ka laban ka o labila. Wa fana nin ko ni AIS jamanaw be Côte d'Ivoire jate waati bɛɛ ka kɛ jatigɛ walekɛlaw bisimila jamana ye u juguya la ka fara o kan. Côte d'Ivoire ye be o sɔsɔ waati bɛɛ ka fara o kan a be nin jamanaw ka mafolow bisimila sanga ni waati kabini san dama dɔ sisan jatigɛ walekulu bɛɛ ka Mali ni Burkina Faso sɛgɛn kosɛbɛ nga kabi san 2021 waatiw la u ma binkani kɛ Côte d'Ivoire fɔlɔ. O bɛɛ la jateminɛkɛlaw ko nin kɛɲɛkayanfan ye farati be jamana kɛɲɛkayanfan be farati kɔnɔ.
0: I ni ce nin ɲɛfɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na Mali la Kirisoba ma sɔn k'a ka hakilinaw di Clément Damalika halala kan tɛnɛdon politiki mɔgɔ ye ani yurugu-yurugu kɛlɛbagaɲɔ minɛlen be kaso la kabini san 2023 wagati a jalakilen do k'a ye fagali bagabagali lala Asimi Goitama okumaka do yere kun charla bololo serawka o wati sekesekeli do kun ya jira kan note ala o be de ko Clément Damalika la fasabaga ye Kirisoba ka de menyini Eduardo Gonzalez ye Adama Donka ake la fasabaga ye ka bo jien tomba yoro ale be chamanya fo an ya ko kan an ka lame.
3: Je suis vivement préoccupé par la décision de la Cour.
4: Le jorolindo kosebe Mali Kiribomba ka latige kula omi bana Clément Damalika lablali lanyini makokura. O lanyini ndun joroka bon kosebe saria jamana kono ani yoro mini adama donka hake la fasali ko talindo bala. Aka kan Clément Damalika kritike no ka latige tonobo. Uluku madali ufusi soro aka jalaki kunka. Nga onata be Clément Damalika san flani klade ke kasula. Aka koti se ga nyefoere. Akera si san kasula donyi minte kɛ sariya kɔnɔ Mali la. Ne b'a ɲini yɛrɛ de Mali marabagaw fɛ u ka ko dɔ kɛ ani u ka fɛɛrɛ tigɛ walasa Clément Damalika labilali ko ka lajɛ kokura ka kɛɲɛ ni Mali ka laɲiniw ye adamadenw ka hakɛ lafasaliko la diɲɛ tɔnba ɲɛkɔrɔ. Clément Damalika minɛlen do k'a bila kaso kɔnɔ ten ka sɔrɔ a tɛ ka kɛ sariya sira fɛ. Wa mɔgɔ o mɔgɔ ni e be o lahala ɲɔgɔn kɔnɔ i kan ka labila de o de y'i ka hakɛ ye.
0: RFI Folo defe la lecha dukure ya ka kumaka mba yelema anye Ankwe kafo awye 600 bakuruba ula ko la jiredo dabula bi araba akra e gana faba kono Ala nyini ye ka akili fali unke frafi unka jonya ani walifuwaso mara mwonebo fero ka Jamana nyemgo ministri u ani donikela chama debina talike akili saba bara ula Maimuna azerbo abara ubina ke muye kere kere niyala
4: Ni la jiren tili folo una sinsin akili fali unka la jiren talike la unionchi ka fle monne bo fere suguya minu para finance ka ala nyini fraje jamana ofe jonyani walifaso marakola minu nyesina fra finama abse o monne bo fere obeke na folo salalie nga o dronte san fe kalanfa ane jonyako an lonikela samuel la okere ko fra finance fana ka la nyini wera oke inafo akase ko ni donko fenkoro segli ama musaka doli yiriwa baraula fra fina gunka inafo lakana ko asra udlani walma ya fadeli ka bo fraje jamana yoro minu ye jonya ani walifaso mara tonobo ani ukani damateme walon la kodoni fana gana la jren talike law na akli jaboke ni monebo fero ka misali latle sababara o senfezi
0: en kunu mena gana re kumbe
4: sugandira ka ni la jere kumbe ka yeko a 5 meyrika ko an jonya tamansu krenkrenu o chamale ka fulimbe gana jamana kono anubiye nyana waniye akalo sabanyo fana ye gana jamana nyemugo John Dramani Mahama ye alanyini sebendo bla a dien tomba onu nyema ka lanyini farafin ka jonya ka lakodon iko walenjukuba minyoma delika ye dien kono ani monebo asrali fana farafina ye akani ala nyini folo ye jabi soro onika wote do simfe avlikalo temeni nga farajela jamana dot mason katalike ni ala jirenyela la sani wote ula inafo États-Unis ani farajela atombasi
0: iniche ni nyafoli nono ombela jelena
1: awye coupe du monde diabo RFI mandinga sanfe
0: farkolo nyanaje kibarola coupe du monde clé flo tolantan betanya bi san bidru ni flakofe rd congo ka warani kala ubina talike kokura coupe du monde na oni cristiano ronaldo ka portugal dibna nyongo lasro bi nege kanye tanulo flawati abaro bina ke houston états-unis i jamana konala ni jamana flano no ka nyongo soroliko flo ye u ka tariku kono tolantan flo bela jele musa aluklu balika nyafolo lame
5: Segatala RD Congo ka waraninkalo ni Portugal ka kumbe ntena ke ku nokonyi bawo fafla benifere gelonde be nyokona wasa ku yero kofo kabe kumbe folola o kumbe folo mi nyere bena tabla foroba mugula pulka kono o kama Cristiano Ronaldo ka Portugal bina fem beke ka sebaya soro RD Congo nyekoro yasa kaka denya sinsi ayerekan kabini damenina ani kaka ngana yira anye fento lantana kangaro ka chama Kono sosole ndo ni sifiwe minu ni tola nye donbula wa ubeseka kene kutaye fo wati jankono akote na nukoya bao Sebastian de Sabrika chedon fana ya ira kuna lente klona kabinu ka kup di moni sera soro chokola jamaiki nyekoro RD Congo ka fanga do yuka tolantana uka jeka baraye uka nyefen tolantana uka telia fana iko yuan bisaka minu mbese kukume nyokon ka kofejo sebekoro yugu yugu sanga ni wati be nimbeko ugni lanyini bao defana binyoko na kaseka balina koke Portugal la umakobula kosobe nubafeka damfara do Ninsi nuka tako folo che coupe du monde la ni asam bidru ni fly omina o chira yougoslavie fe chelu konanton anifu o chelu nyogon dan farama delika ye coupe du monde kene kan folo ola halif lanin bin soroli ni portugalie o beke jabe nyumanye rd congo bolu
0: nyani o che kuno senegal desela franci coro atolanta akunchela chelu saba ani kelin o stratege la senegal tungarake munu o luye jo basabati anga sadio dukure lame
6: Ni jeze ka MetLife Stadium ka kokoro madomba ba bishigi ni ko nye ko rode France la bana ka Senegal bugo ci lu sabani kele kasoro yere Senegal tolanta nawdu ku ñu senna tolanka ko sobe clanche folola hal nu ma ci lu do o ma ci lu tafana clanche flanandela ko bela jelen yela mala wani muso ka jatela France dege kala mo ka yela mado de kero sababu ye
7: il me semble que l'entraîneur n'a pas agi
6: aka le fe Senegal dege kala mo ma de chanka yela malu jatte mine de ina faka kan chugo mina ni o ye cherkini barkola taye o de kera sababu ye ka ko gelea bolo
7: d'excellence
6: ali ni kasoro senegali ko ni mbugora ni nyokon kumbe na akokoro madomba ha minute mbe kene yinka uru jigima ba
8: franchement on a bien joué
6: ali fe clanche folo la senegalien na fama chama soro minute mbe se ka ko no ya bolo konga u ka nyokon kumbe na tawla uni norvege ni irak ni nyokon che una seba ya soro uni norvege ka u nyokon kumbe mi yere no be na ke u ka boko flana ye a bolo dalembe tene lon na ta de la tolantan kene kele yinka yani ola francisco koro madomba ha ko ni no ka sewa de bora tolantan kene yinka kunu la fe sa de ko ni jersey erif
0: sa nyafolin ansi anga bi sanga tan kuna foni baraula au kana ta rosi ref kan sans fin. Sangata dala ni kanye tan flaka mande jamana konna la maimuna sanugo inikli
8: ambi kuma sochi uka mimi latike marabako fe nga kuma ka chatuma dora
0: taka nae
8: abikati sansa
9: kuma be awbulu
10: mai sanugo
8: teri la me bro oni soroma oni tle walma oni suere au be bo wakati ra usoleno ana wakati mina dien fambe fe au foleno kosobe au dansa au kajem Abidjan Bamako nyame kona kri ani mande jamana wero kono tumachama akacha marabako kala tikauta kasochi tumachama minye Abidjan yere kren kren nyara auko woyo chayara baso ba bisaba nyokona li kasochi ra jatiura marabako kafora tumadoro bo latiketa yasaka dugu lasania tumadoro o latike yere bita dugu don yere lakandadi le kama bo tumadoro o sigileno yorora yoro mi kasarao katilika kara keren keren yara sanji kasarao ani anyogonao nga tumadora akoti ben dugudo ma bau ofet machama wike bari nankoye wa blastra ditike oye yasa okase kasigi yoro waro soro o ulile nko kabo o sigi yoro ra bika ena bisigi o babulo kan muna marabako bo latika uta tumachama akolo lobi seka kemu ye jamana doma nega juru saraflenye plus 221-66-644-12-79 aman sensen kase kankan flache ye Allah soro nega jurura ini yantuma Allah jakite
11: mai sano kanye foli bela refi la membra bela kan nu sango ya lento telino
8: ah aya a kera barai Allah kan ndoko ya ambita Cote d'Ivoire ah. Ay kabwa ke kren kren yara Mamadou Koumaré fana bi nanye nega jurura ini yantuma Mamadou Koumaré kon itlo na
11: I'm going to go to the house. Kwamena kaloe iba la mribe na kana kura blaka kwa kana chi bo olugu mena kana ke ebe wado oluma olugu mena ka blaku ele franca ka ta kunya ni lungolo ni guverma makuna na saka roma nana kwa bana chi wazo ku abalaima kwa machi ka so papier dilima ka ko kura urusire nye papier na dima ka ko ya ndi yoro lore eba mkiwara nye manke bo ni kimo mwara nye abele ka wato ne ka blaku atuma tse ka ta mo shika ku papier te dima be averti amant no gele yakale situ angelo la moere ko no kwa bebe ko ye roba vore la gouvernement na sama gouvernement dubbe duro robe gouvernement nyaba robe la yero mu tayo yero mu tayo ne wa robe la hali mo mu nu be u ka robe nu bu nu u ka nu ma ko sala ro toma abana u ta chi nu wa ti be du ma je katla ka papier dama ka dele dama ni ni banga ta ola ti ni nu na ro ngolo nu ka ro ti arajo siraba na arajo bunu ma ka ni ko daga ba ko gubernan na ba ma kana ro chi pa ma pe kwa yi aya kwa be mo bo ka ro chi la on fair kalu sa wa kalu na ni ka so pati dia be ma be tu azati la ame bane ka te gela ka ti do gubernan me bara mi kera akai abe du le dia ka nye fe
8: abe ni afa mi ya ne e re ka so ka chi ya ne e re ka so ka chi i lasom i ko na ki lasomi
11: e blastra ni
8: kera
11: ye ufana wa no somra bre bre a kera ke kusina ko a kera ke blastra ni kera ne ro fana mo ere lo ni papie drama ka ko sira na bua ka ro aya ka yo tiri aya sire ni ma mo ma ke ni o ni sabna wa chi amma so lum na ma jina nana izina tu kala ku ta ina kwa ben galo liye wa kera nyana papie dra be ma ya papie dra be ma yo na ya sa na ko ina kana sa ni ya ta be chi don na chi ya bi e ma fu ke ba guberon ka to chi mai muna sono ga dala ne ugo so mo kana kala ki ne tura la kwa mo ro me baran kala akai abe du sani abe du ga valer la akana so bu ana so fro la bi fo ati ga ni ku ka mpe ka so oke mo na na kala yoro ku bi ini ne tu direction ga ile ta ise yoro la ala ta ko ti se mo ma ma fo ni mo ni se gin ni asiga gele an won se buake ni bole ni mo ngam ka danso sino bebe ta ta duaka ala ni yoro yoro chi ni koso
8: mamad ko mare toni anye ambise gi ma soni alay jakite akera chogodi iko ini son dia l'interview imanona kene soro kamio
11: Nana kena solo na ni songu ya le Senegal la defaite lo solo
8: on ta
11: fait indo ni kuma ka ibra to faida la malia ya goya la ya kuju ya antena français fo tele flan no tumu fe fe obra banda ro
8: ima Senegal ministre nyama ka me akwa mana ke mi e fara final lo ese ya seba ya solo
11: ah no a ke fara fiera ko ante mpape ko mtu ni re ta to fo la ni re ta to mena ko
8: visible
11: I was able to get a little bit of a kaso yana alfa kono yake ani da kanu fe wasulun fabala ya ani tre mankala ya kusiya tambulu kana sila be mesem alfa kono na ku kasiya ke fudulu akwa ila machine ya sialo kalte ulu fun machine ke mana aika mamadi dumo ya fana na rake kankan deuxième la deuxième ville le kankani momli siurun flatre te sala kate mi wona kankan sukuna na rodollo momli klem bakan la fo klem yilo do yena kana te mola ville kono tuma be adamadi ndoli sa mamadi dumo ya fana ka ufo ka san kelen san flake madiali do an funi ala ke mobile di boste mo babulu na ka dirli ke ku ka wati di o fenan ka sar o kera gbenye le la ni gbenye tre mata tre tana ke la ma ye wole la salam mara bagal ma ro meno carte corona men yetila ali musra so mbarakala la ro men yetila carte kono ni sia ba kana ite aye dere kondi wuma aye wati di wuma parce que wodol kai resoro aye faile fe doli solo ni lu lu kono ye doli ye fasoro na lu kono al longo taro mais bi déplacement di bele ya wo mo doli ma ka bon wo ye na fasoro ye role di mais si aba kana ye ni la kana role di al ni wo kana souffre soroma sans de l'air man kan ka di na fora ko ka te sur soroma ya te ni la mostan di ye bongo ma ngaze ngolo wata ya bo ya te ko ban ka gbenya la da fe wo le ni keli kaka ni ma ke ni ko ko afrique bara doli ko kaka bara doli ko kaka na bara na mo si ama bara andi keleke ni si bara wala kana andi leke akan ka kero romayi
8: okay o fam yara ini ke allah ye jakite ka bo kankan ambi tara burkina faso baba cheye en la sorcia ka ini antuma
12: maimuna sanugo ambi fo ka dai ka chesri anika timna diaka e fo no fo ka borofa
8: e foli jaranye fo nambi ka foli segi ma fo ka borofa
12: maimuna ni so jere kromina si tumu boro kendi ma o ale bi teka tension fula ka ale ka fitane no e kana kuma kono fiu ka fi e kana
8: basi tarambi ka mapala namu
12: bo ambi teka mi fo maimuna ngu anfo ka kuma dolo ku dondoren donguma dondoren donguma o imui ya don atito ire ma don atito nga obina keke kudi ya lon barate aiwa nunu nka ku bitene ya lo nyema ubitu kan ladi sangana ka wati be ko yoro beti jori ko yoro yoro do ye furu ba yoro ye yoro do ye sira da ye o yoro do ye jiteme yoro ye ko asan osa ni samaya da bora amba me ku jitara ni nunu ye ko yoro do kala ya amba ye ko ba me ne bina ta fle mi nka bu bonjora sira ba kana jorote ru de katiri ka kansara soro bo mi ye yoro ye ni amanka ni joli ye o amba ye ku tuma do moko boot lo greya ne ku boot lo greya afra ko jiti duru gwansa do tai desedi obita jiro fle ku ka bon si kata sira da fle ku ka jori kai yoro min ti jori kai roi do amba e sanga na ka wati be wa abalau di kacha jango famo on franka se ku tiesi ku de nyakoro matike amba e tuma do obu ladi ka desen obi wuli nu ba ke ni fanga e ka chi ka boy nga o fanga mi fle ne ka tuku bon fana ki obitla ni kata laban ko were kono tuku bar sabu ubido ta ki ka boy aw ma sigi yoro yidara ado be yoro kuni ni yetugo ni ye pomu ni dilaka do ne dilaka do sro pon koro aywa oku ka bunde kira ta yoro tu fe awa album be pon koro ka o yere sutra ngani jiba na mi e bola bu kinye kata do mbu kuno wa bo ale kana pai o de ko so ni kon ba nyi ni anganye ma ufe na utinye ka fo yoro kiliko ayiro do shenka duma ukatu sutra yoro yoro mina jango obese ka ewa donyoro soro chukumna yani kata mwaka bunki jinja kajiro doa irara abiti yere sutura uyorola
8: nuu
12: sira kuke neburo ode adawa denya mi
8: kwa nibe anko ode plenye siyaka adawo kabo Burkina Faso ami kosegi Côte d'Ivoire Omar Togo ye anla soro abi choko di Omar Togo
13: oui ami mayi au folino
8: foli diaranye eko mwaka sika soti chika balara tumadora mau yere debi kaba kasigi osigi yorora
13: awo masika so yangu ni mai sanogo bon razam ba dam ne bulbana na bulbana maro ni awa kili bala bulbana chi wati lan yani bulbana runga chi anga mogo kunde ngele tiriko kacha anindo ni anindeung ube yani bulbana kachi wewar chama maher na makate kino si kimesara kimesara la we biko ndongo ni war duma pourquoi war di kwe jme aye ni wari mine aye ta sota yoro wore avansi ni a ke garanti wo war be duma me do ta wari nta kata aka nta kata sota mera mo ma se ga bo bongono e aye una bonchi
8: bolibana
13: abijan ni bolibana mo chama ba do wala mena bona na chi munga ni kia focho amna utarasi kipongoro weyero lete mangaye weyanga sochi bon sochi yani soka chibu wardu ndira oma afara wakata sota yoro ware ama sunatara bon ni wardirima kafoku wakata sota yoro ware ema sikatara ni ila sota na chi wala yon norelu
8: ama ye bolibana ni yerefana tu sigileno yoro mina yoro nyana mantute
13: no yoro nyana mate abeji bon ningo mina do wala ha ningo nga wala la kuni mbise na iko mi maro miti
8: hake sani ya tute
13: kuna mbuli bana sani ya te epi abeji kerefe ni samba ere na sani kazi mai mandora wa demiso kia evita ni demiso ye ala wanga chenfo obe kumbala wala
8: na ni famu ya sisa evi jamana don ya religia laki dobi maura jamana dona
13: wala ni jamana don ni jalagi munu wargira munu magata afo agata sota yoro wore uluma tade fo so nanachi umata soreta ni baka ulema sun wargiru mao 95% wargira umanere bo sirea erinda ka demse mbe mwakile ukele ina wala iko lido maizando
8: klina na kabo Côte d'Ivoire Abidjan keren keren yara ambe kosege la Guinée Adama Koulibaly ni bwa jaki tevi nage jurura bwa ini nyantuma
14: naam kujo
8: jofana ye mai geli maraka mbidi
14: mwafutala
8: kabo la Guinée alibi Adama Koulibaly ini tle anamasi
15: tandi me muna sanugo kifu kere fuja membra de la Guinée
8: foli diarangi e kon ko ebe marabago jala ki bawo e fe jamana lo chuko ni mauka so siso lo chuko ti kelenge
15: kelen tade mo ko beti ka eta ji chuko sima de plan de sen ga se de ala banro le beta so modification nana kono sina juru sina woro me ni si abete jamana kono ka ma ka urti national kelen de ka jamana te ki kaza ube ka capital te ki me sanga ni wati be gouvernement ni be woro lutti ji ka fri jamana dima mo ko be santan duru sam wa sam bisaba wori don don na de kai kodo muto ni kataso gouvernement ire katla ka papier ke ka duma ka garantie bla ka temoin blala an katla tuni ka gouvernement kele wi tuni tanga panga so na kai kuti ye de bali banko di se ke ni ay be mo ka roti aka ke urdu national ko ni o ka za me ka to mo jamana de ka roti ti ti ra do ma jo ay ni ma ori men dona jamana ka wakane kono fande ka wadi bulbul ni men dona wakane kono iba lon fane ka ko tren wuri ni be wole kondela
8: donc na fora ko jamana ya la tmadra al nibika dusa nibika du kenesa i jidara temesra ora ya la ikan ka tuku ka sa onata bewa al ni sababi bolo ima kan afero ta ya saka se ka lukenesa no mansaro ngoti na soro min kura takalenye
15: wala kakwene doni nika mungu ni fin sikusikile jinye iba soro kudumadama lebeta di mamuna sanugu nika kanganta kafle kartye mwabe kanga ya beti mbe jimene ndi nebo kartye dolantu mbe jika minyoromina ane so danta iba bekilu duru na fura kuhu ka begi buli jinye abrake chuko chuko arama jini be jibye doni kataka me nika jatimine kafle akana na kele kanti kono woro du beti tanti mamuna sanwa besa ntan santan du de gouvernement bena na woro ti da ima ko fuita la o mai ya lo fana ko aivene na ka lutisi kasri anu ma ko nei ma lutisi anti se ka sa o
8: o lutisi ma ko yarara boajeli boaja kite ko ko yuruku yuruku e le ya sababu bele bele e boa namu
14: na wai mina sanu ni fokila lamena be ko
8: foli diarani
14: ko ngongo ne gongo apando no irugu no bao ada man kubale banza mi kwake moy mo jambale no aye ala teresa na akake jidala akake pamwe me gouvernement le papi jonan tala kada me ka ko ko ai kanga lulo no o gouvernement le o bambana kwa wa luwete ko le publique le bon ne ba forongo irugu le no ori non de ni irugu te ai kalunga ko jamana la yoroli wala ay talon ko romin ko jidala ni ko mo manga lulo no an ni sey yi ka lulo no me idike so buri ka jisa buri aji ajiro kwa mo tel gemo ko rema bawo bela sete gele ni bolo dia me ni jamana ni mo ko lafe jamana dana jamana ni ku dia jamana so yo jamana mi riwan fem fly no ko ay sinzi ko am bake e jitis ani mo mi bu lo tela ni gadi jamana di ma abu ko itali itali donc ay sinzi ko ka wuye be wisra ke wisra wisra nyare ma akena dali akena nyalo sudo feno nyasuzuma bawo kititelai jamana nika go jamana ere ko jamana kititelai bo ndo anin be supreme
8: don
14: ko jamana nyam go nyalo roflan ka kititete kitiyete kun ma ani mo me duglo tela ninga adala moela ka papi di mo ma ka ban fren ko awula wul ko bono ko go mana maro wala sia wala ay jitu be charo ko ju bale ko ko wul ko
8: kan ka bo ama ini ke boy jakite ka bo la gine adama kulibali
15: nam
8: ibora sanga boy jakite la me ibibis ibis ka mpa ka klina ka yanan kito
15: wa ka kuma ye tie di me sika ni bolo do romo ko ka korson ti sika bo an ka mande jamna ko do su ya pusi ya pachan bolo ni mo mbana donal service ko no don o ka pami be ma ko nyana o kan ti ti be ma ko nyana sabula ni bora ko no fane ma sika bala ke bebi wule jamna ko no danga di wule kama ni mo mina na dra ta nya bo be su nyali ke chu mina ka ere sura ba ke ti ali na ko ma be
8: ini ke o aklina na kambe ambi tara tamba ansumana dambarate ka aklina fle
16: olofo ko ko che koroba mi mbafo nde tunye ninfo ko de kafisa che koroba mi mbafo nde tunye nilo e nyabala jamono o jamono kuntiki de bala jamono kuntiki o jamono kuntiki la sigi de onde bibole la jamana fambe ni raison do merbe mer ko fe se vrai quartier ube e so meube so san lola jiru ka siraka ube lu terrain no sankande u 500 pansi de fe ka so mer ma bakala ma worma se vrai quartier do ma bakala ma wolde kanka fere bela jelenke ka ba akasan niya maba asantuma kalama fana niu ya ye abejo la ukabali akajo wade kafisa kato fo akajo kachaya jisira uka kasoro kanafo kibe masinta kibe uluchi amai jamana yere de nyadama a imazi de mai jamana ma wairika masinta ka jamana deun la sojo leunchi e ni miu ya famu uluba famu ya miu ma famu ya uluba vokoni jamana kunti ibeka fangaira jamana deun la abeka ula sochi dubu ta gobeke sababu ye reka magoya daiga mi ya do amagoya tunti ila
8: karim sangaru aka
17: al ni problem be minu be yoroloni ni problem be ulula afamba ko be marabanununa sabula mo site se gasigi yorola bini ema ya maria 7 soro eleta eta jamana eta duye ni eta fe mo besigi yoro mina ne hakila kuma be controle kanika ke o yoro nunuka kame ni ga mo go bena lor ke fo kana se yoro ni chili mani el mimbe yoro ni lagelani ele ma ke eta koye no ni ya ke ka koye nu ga lori damne kuma kuma aba lalo na ga to mo go ka yoro lo fo kana utay bonyan manyan mawlo awulla kana ko abe aleci wole be nanu mankani mo mi be ta lu kono ele be ta lu de umara mo ko kam man ga sigi yoro o kan ga controle bonya o yoro le kan
8: Adama Sangare ngo Karim Sangare Adama Sangare kabo ganyo Côte d'Ivoire jamana na alibi akaklina nebi dansiki bi ka kenera Musa Cham ni Sara Dumbia yem blasra ka bi kenesiki ni awi aw ni ci akot mabeti minan diara bololo sara yelele no ma Tomi RFI Tomi FR anak ma yoro fana o bese ka sigi kan la mesa ngani wakati mi ye audia sini amikman de longtemps kan bi mi ye fara fina de longtemps ton ye o lavan mo no ka nyon donc keren keren yara RD Congo amina sini kenesiki fara finad longtemps tonka nyogon dan folo kan o ye jatim ne yuma kay akan ami nyogon to ibisa amba foko ye janto o yerera kambe

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 10 fila sela 6 ɲɛ kelen de Abidjan aw danse RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Côte d'Ivoire labellé ndo ka barake ni AES jamana ye jatigɛ wale kɛlɛli hokumu kɔnɔ ni Côte d'Ivoire kɛlɛbolo ministre de ka kumakanw ye Paris Francis jamana kɔnɔ a y'a kumaw fɔ Ero Satori suguba min ɲɛsilen do kɛlɛkɛ minɛw ko ma o lajɛrɛ baaraw kɛrɛfɛ aw bena faamuya sɔrɔ o sɔɔni fan wɛrɛ fɛ kile saba lajɛrɛ dɔ daminɛna bi Ghana jamana kɔnɔ a laɲini ye ka hakilila faliw kɛ farafinw ka jɔnya ani wali faso mara mɔnɛbɔ fɛrɛw kan ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye san bidru ni fila kɔfɛ RD Congo be ka labɛn ka tali kɛ coupe du monde na kokura u ni Portugal ka tolanta bolodalen do bi nɛgɛ ka ɲɛ 17 wagati aw danse kokura Ero Satori suguba min ɲɛsilen do kɛlɛkɛminɛw ko ma baaraw be ka taa ɲɛ Paris Francis jamana kɔnɔna la kabini tɛnɛdon wa a lajɛrɛ bena to senna fɔ jumadon nata la ɲinata kɛnɛ kan jamana 60 de makɔnɔnen do o sugu yi na olu cɛla Côte d'Ivoire o jamana yi ka kɛlɛbolo ministiri tene Ibrahima Watara tagala tali kɛ a ka jamana tɔgɔ la sugu yi baaraw kɛrɛfɛ a y'a lase ko Côte d'Ivoire labɛlen do ka baarakɛ ni AES jamanaw ye jatigɛ wale kɛlɛli hokumu kɔnɔna la Musa Alu Kulubali ni laseliw be ka kɛ wagati la k'a sɔrɔ Côte d'Ivoire na a sigiɲɔgɔn jamana nunu cɛ gɛlɛyalen do fɔ ka sugu yi baaraw kɛrɛfɛ a y'a lase ko Côte d'Ivoire labɛlen do ka baarakɛ ni AES jamanaw ye jatigɛ wale kɛlɛli hokumu kɔnɔna la Musa Alu Kulubali ni laseliw be ka kɛ wagati la